ang ikaka uyak kanik apumilyo ijomik ilokhtriaktur amangnik ilupautallugu kisigmiglikurikallugu ananama okkutita atatama angutangita oksoani oksoqallugu atannutikkaru illoqqiyutappani